0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

Kayo ba ay may mga natatagong mga larawang kupas sa inyong mga baol? Yung makikita niyo yung mga lumang larawan ninyo at ng inyong dating mahal sa buhay. Yuck! Paano ngayon? Wala na yata nagpiprint ng mga litrato eh, no? Lahat nasa ano na? Lahat nasa memory na. Memory na gustong makakalimutan. 9 minutes after 11 o'clock the evening. I got a song coming from Eric Carmen right now. This is Love Sunday with Bobby V playing the music for you. This is TPP FM.

After 11 o'clock in the evening in the second hour of my show right here on TPPFM. Love Sunday. Sabi ni Kikay, nakasave na daw yung mga larawan sa SD card. Palagay ko dun sa SD card, nandun na din yung mga screenshots na nakasave na pwedeng gamitin kung kinakailangan. Kinakailangang alalahanin ang mga masasayang nakaraan. Naks! Amin nga ni Kikay, may dinagdag ko siya eh. Sabi, ang ganda ng song, parang naalala ko talaga yung nakaraan. Naks! Kikay, kumusta naman ang iyong unang karanasan? Ang iyong unang... ano unang nakaraan? Ang iyong nakaraan? Hey, we're saying hello to DJ L. She's listening in. Also saying hi, hello, reaching out to DJ MK. 13 minutes after...

yung sinasabi ko sa inyo, dapat parating nakatutok para si Block Shadow, parating nakatutok lang. Para doon sa mga nakamiss. Yeah. Nakamiss sa aking pag-awit. Di bali, mapapakinggan natin bukas yan sa replay. Mapapakinggan ko din sa sarili ko. Nagwawala. 25 minutes until 11 o'clock in the evening. Second Hour Mind Show right here on TPP FM.

ganyan-ganyan yung kanina eh. Biglang nawalan naman ng kuryente. Ang dilim mo. May nagsabi pa na ano, sino daw yung nakatindig? Mali yung tanong mo. Ano yung nakatindig? Chineko, ba, nakatindig? Ay, teka, sandali. I'm back. This is Love Sunday, right here on TPP FM.

may mga nagsabi dito, nawawala daw ako. Di naman ako nawawala eh. Dito lang naman ako. Check mo. Andiyan ako sa loob ng puso mo. 8 minutes after 12 midnight right here on TBBFM. Love Sunday. So sabi ko kanina, Lunes na sa Pilipinas pero sa ibang parte ng daigdig, eh, Sunday pa rin. So hagipon ng Love Sunday yun. Meantime, I got a song coming from Randy Crawford right now. This is One Hello.

0: Hi!
1: Hi, Bobby V!
0: Gusto mo ba ipagtimpla kita ng gatas para maramdaman mo na baby ko ikaw?
1: Ay, panis!